gamote ada gamote woroko abi esire olon olon oba mi ibare o apata para agbara eru jejejeje oba mi eru jeje tin fi eru peru leru eru jejeje oba mi eru jeje tin fi eru leru wodo lo eru wareru eru nsa gbogbo won patapata nsare ojo kijo kijo kapi esire olon olon oba mi ibare o daya jejo ngba ta ntata kunse lori eto yi mo ni bo ba do ni ka tun jo pade e se kin ma ton yin laarin jejo soni ti mo n soro opo ojo lo ti ro ti ile ti fi mu opo iji lo ti ja olohun oba mi oke ni o je ki ja yo gbe wa lo awon kan ti ku awa kan la ku lara wa ta ku awon kan won toro ku fun won ni lara wa ta ku awon kan funra lara ti won won toro ku funra won e won bi mi le re pe ki lo je to fi ri be idi to fi ri be ko ye mi na o lo je n so wi pe ori ofe olohun o na la ri da ewure le n wa lapata bi koku agutan ode n wa lapata bi korun iwo to me da ye wa wo ti oke oni bi ko da lapa ori eye ni nkeye eyo otani do meye lokun awon won da loro awon won ni ko le o wa ja awon won tun ni ko loko wa mu ama ori eye ni o peye o baba mi oke lo gba kata lo wa lakiti won doju won ba mo o gba ponpo lowo ni ponpo o fi form oni ponpo lori popopo toni ponpo gbodo soro toni ponpo gbodo bin kanti esire olohun olohun oba mi ibare o lo je ni toluwa nile aye atekun re o ti fi ide re sole lori okun o si gbe kale lori awon isan omi tani yo gori oke oluwa lo tabi tani yo do nbi mimo re en to ni owo mimo ataya funfun en ti o gbe okan re soke si asan ti o si ba won bura itan oni yo ri ibukun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re eyi ni ran awon tin se afere re o tan se afere re olorun jacobo oni egbe ori yin soke eyen nu ona ka gbe yin soke eyin ilekun ayeraye oba ogo fe wole ni o ta lo ba ogo ye oluwa awon mogo o na lo ba ogo to e je ki mo ki yin laaro yi ni gbogbo bi ta fefe ikani yin fe de se alaafia lewa gege ba wa na se wa loro otun ni odi odun bi o aku isimi opin ose oni ojo saturday din logbon osu kefa odun 2026 to adupe o oni tun ni saturday to kain ninu osu kefa kere kere kere odun yi itun tenun bodo na lonu eje won mo se laduwa we pe atemi ateyin ta jo bere odun yi lasi olodumare ayo la fi bere ayo na la fi pari re o to eto gbagede oselo tu bere laaro yi gege ba se kowe e onile apo otun e ba wa kesi onile apa ose omode e kesagba o e mo wa binu si wa ka mo toro aforijin pe o loja ide o pe wa ise ilu na ni o ki gbogbo o le da ni o na la nba ki lorilede Nigeria yi yo si dun gbogbo kan si se ri oye ta n wo loke yi oye daada ni o oye to si fe laye oye ayo ni o la fun wa peregede lorilede yi gbogbo nkan to le kokoko yi olohun yo ba wa mu ko dero lase olodumare to 2027 kan lekun idibo 2027 kan lekun ni wo yi odun ti nbo a ti mo ra jala epo kan ni abate boya bi 100 naira enikan ni se Nigeria yi lo gbagbo be ba gbagbo e se rogo Olorun o se ba wa la lepo to loruko gbogbo awon tajo mu eto yi wa se ti gbo yin latori awon alase kan ni awon oga loga ni abala ikako kan
Henry Osage oni olowo button fun sata wa yo loruko awon eyan ji oni emi olugbemega omotosho your radio apostle is there again dagede oselo opere gege ba se kowe o en lembeun e

0: ni ori ju ba nlo labala ti alejo wa laaro tuni eyin na pe won o se ri awon kankan ta le pe ni anfani kan bayi ni mo wole to yan bi en ba se ti padanu re to o to di ojo mi ojo renu lo loyin bo bi ma so wi pe opportunity lost nigba mi maybe never regained eyin na pe won e ri wi pe rere ni oluwa to oloye le kan san ni bo ni abe yin na o mu jinja
1: gbogbo e ko si ti o ba mi lara mu
0: ko si ti o ba yin lara mu to oya o e ja jinja wonu oselu Nigeria tori mo mo wi pe boro ba ti di ti jinja to selu e gbe dani ni kopu akunwo sile ni lowo ti yin to e ja bere lati ori egbe oselu lori sirisi anjo awuye wuye bi eto idipo odun 2027 se nkan lekun lawon eyan wa so wi pe e dakun kini nsele Nigeria ina se se wi pe won fe ma ri awon kan lepase won fe ma se won ni opa eyin nijejo o dabi pe amenuba nbi o si tuya awon ajo INEC won ni awon lase lori re ajo wi pe won yo awon egbe oselu kan kuro ninu iwe iye lati dipo lodun to abi iwe kini a pe
1: iwe ni o
0: ti dipo odun 2027 amo don kankan nipa egbe NDC lana oloye le kan so ni ki lo sele
1: e seun atokun alamaja ko wa ye
0: ami olohun
1: awon adajo wa ibise ti won to ko fe ye mi won fe so ra won di adina ogun fun idagbasoke democracy yen joba warawa lori ti Nigeria ninu woye temi sugbon sa le fi gbogbo ara bu eka edajo lori oro to ba nle yi o ma le die iwe ofin wa
0: eyin
1: o gbe ilana ti a fi so egbe di egbe oselu kale se mo oto legbe e le ko egbe jomi to ba wi
0: eyin o
1: sugbon ta se di pe o n di egbe oselu yen INEC lo ma kiri be a ti wo yin lati ki dile
0: eyin o
1: eyin oyo e to di egbe oselu ni igba ti NDC fe sora won di egbe oselu
0: eyin o
1: won lo ba INEC pe a fe de egbe oselu egbe oselu de ma je NDC INEC ni pe won oyo oyo pe o la awon kankan to ye kan se ti won se papa julo lori ami egbe ti won pe ni logo INEC so pe logo ti won fe lo bi pe o jo ti egbe kan to wa nle lowo lowo se de mo ta mi ba de so kini dani mo egbe wa aburada ni kini dani mo egbe wa egbe olowo
0: eyin o alatanpa
1: ko lowo bowo eni ka meji
0: abeshi alelege
1: mun pa ki on gbaguda nigbati INEC ma wa so won ni pe e lo paro ami egbe yin yen ko ma lo di pe ewo gan legbe ewo ni ise egbe ewo fe dibo fe mu dibo fun lojo dibo ko ma lo kolu ra won o tu wa ni egbe oselu egbe kan na to na fe di egbe oselu yen PNP awon ni pe awon kan si INEC lati di egbe oselu ṣùgbọ́n INEC bí wọ́n ṣe gba ti NDC náà náà ṣe gba ti PNP ṣùgbọ́n àwọn wá rí gbọ́ wípé nígbà tí INEC NDC máa gbé ìgbésẹ̀ wípé logo tàwọn ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó fà tí INEC fi nípa àwọn ọ̀tọ̀ ṣe ẹgbẹ́ logo ní ti NDC logo sì ti àwọn PNP òun ni àyín wọ́n wá fàyọ tó wá sọ di logo NDC.
0: Kàbíyèsí logo ẹgbẹ́ mi.
1: Ẹgbẹ́ mi nkan ti PNP sọ nìyẹn o. PNP wa lọ sí ilé ẹjọ́.
0: Kàbíyèsí Ọlọ́run.
1: NDC náà lọ sí ilé ẹjọ́. Nígbà tí NDC délé ẹjọ́, ilé ẹjọ́ pàṣẹ wípé INEC o, ẹ fi logo sílẹ̀, àwọn ló ní o, àwọn kọ́ ló ní o, ẹ rẹ́jísítà NDC. Ọ̀rọ̀ yẹn tó yé yín.
0: Àgbọ́yé.
1: Nígbà tí INEC wá níbi kí wọ́n rẹ́jísítà NDC, PNP wa gbé parí pé àwa wa a fẹ́ rẹ́jísítà eh register wa awon ko lo sile ejo e register awon awon na ti wa lo sile ejo pe alakoko se awon lo ni logo yen abi awa bawo logo gan se di owo won ti ba se pe INEC gan ti le di agbopo awon sise INEC kan ti le di agbopo mo won lati yo logo ti wa eh INEC o complain pa logo ti wa oto ni ko ti logo ti ti won to ni ko da yen e wa yo logo ti wa e wa file won lowo bi se yo ki ori be
0: se logo ika meji hun
1: ika meji bi ti baba wo lowo yen
0: abesho lodumare
1: won le APNP la won la won ni sugbon ori NDC lo ti jade nkan to fa oro le ejo niyan se ri iyen ti e se fasiraju ko se fasiraju fa seyin fasiraju la fasi le ma fasi won la ti mo ni eru to nba mi fun NDC
0: eyin o
1: ejo meta lo wa ju won lowo lowo yi o ikan lele ikan lara e lasan lele ikan egbe mi ADA
0: eyo
1: ti na ti lo si court bi pe kini yan bo fi sori ti na ki o se pe ti won ba fi le register NDC African register awon na pe ta ba ti register awon
0: NDC se alogun ba
1: e ma gbo pe ta ba ti register awon African ya fagile NDC na egbe ejo mi ti wa wa nle iyen gangan ti mo fe so yi lo deru ba mi ju fun won patapata ejo iyen ni wi pe se court iyen ile ejo so ni agbara lati so wi pe ki INEC fi on te lu egbe to fe so re di egbe oselu constitution so wi pe court go INEC fun rara e
0: eyo
1: lo ma so wi pe egbe yi fe di egbe oselu o agbe fe yo egbe kuro nu egbe oselu ohun lo fa ti INEC
0: se ise
1: ile ejo
0: abese
1: ibe eru to nba mi fun NDC gangan mo se so yi ni ose melo die ti adajo kan ni pe ohun fagile NDC INEC lo si ile ejo loju ese awa la to gbe ibise yen a de gbe ibise yen kokan le ejo ohun lo fa ti INEC fi pe ejo loruko awon egbe oselu ti won gbe gile leyin tori se ti awa la ma wo wi pe se ka fagile won pe ka ma fagile won se ka foruko won sinu iwe iye be se so lekan abi koruko won ma si ninu iwe iye bi ko kan ile ejo sugbon ile ejo yen wa ni NDC gbadi party o de me ninu woye temi o tako agbe kale ofin Nigeria
0: ne agbe kale egbe oselu
1: be ni
0: ilana
1: eleti e se ro electoral act yo se bi constitution lo bori gbogbo won tata ninu constitution gangan lo wa bi INEC lo ma register party ko so bi court lo ma so fine INEC bi kan INEC register party sugbon kan wa wa nbe ejo to dale lana yen ejo to dale lana yen ko le duro ile to fi le duro ni pe ilé ẹjọ́ gíga high court ló ní wípé kí wọ́n fi NDC sínú ìwé iyè tí ọ̀rọ̀ yẹn bá máa yí padà kò ní jẹ́ ilé ẹjọ́ gíga ló máa yí padà ó máa wá jẹ́ appeal ìyẹn ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn torí tí adájọ́ bá fi lè lu nǹkan tó pè ní gavel pa tó gbà mọ́lẹ̀ kò sí nǹkan tí high court fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ ó di court of appeal tí kọ̀dọ̀ bá fi iná máa fi lè lu pa ó di supreme court nìkan ló lè yí ìpinnu ara ẹ̀ padà tí n bá jẹ́ federal high court judge tẹ́ẹ̀nà jẹ́ federal high court judge nǹkan tẹ́ bá ti sọ èmi ò lè túwò nínú nǹkan tí òfin gbé kalẹ̀ àfikún lọ sí kọ̀dọ̀ bá fi ọ́ ṣùgbọ́n federal high court judge mi lórí pé kínní yẹn lulẹ̀ lánàá yẹn sọ lórí yẹn èmi mọ̀ wípé NDC máa kógo já lórí eléyìí ewu tó wà ń bẹ̀ fún wọn tẹ́rù ń bá mi fún wọn sí ni ọ̀rọ̀ wípé ṣé kọ́ọ̀tì ní àṣẹ láti ní kọ́ rẹ́gísítà ẹ̀ àbí kọ́ má rẹ́gísítà ẹ̀.
0: tó gẹ́gẹ́ bí ìwòye ìtẹ̀yìn ọ̀jìnlẹ̀ nínú ìmọ̀ òṣèlú kí ni ìrètí ẹgbẹ́ òṣèlú NDC nínú ìdìbò ọdún 2027 torí pé bàbá ní àwò ogun tí ń bá NDC fínra kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó sì dàbí wípé lọ́tùnlọ́tùn ò ní àwọn kinní ohun tó ń ṣe yọ wọ́n bá borí eléyìí ní ìsìn àmọ́ mẹ́yìn tó tún lè
1: ṣe eléyìí gangan ti ẹni bá tàkọ́ bojú adc ló bá kọ́kọ́ kojú adc ló ti ń kojú wàhálà tẹ́tẹ́lẹ̀ ndc ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kojú ti aláàkọ́ ni
0: ó ṣe kojú
1: rẹ̀ ṣùgbọ́n bí mo ṣe sọ fún yín ninu woye temi o e ma bi mi pe bu mo ti ri ina lori omi o ka bo sibo si bekin lo ma ki ru e wa ko le jo mi loju ta awon kan ba so ni pe ijoba to wa loke leni lo wa ndiye idi ni pe
0: egbe Peter Obi mo nu
1: be ni NDC
0: ati kwakwansu
1: kwakwansu be ni ninu woye temi emi gege bi owoye o e gbe oro INEC kuro e gbe dugbe kuro pe face to face a fe se election APC anira ko to a sise ko to le mu third election don boy
0: abi se olo
1: o ma se ise ko to le mu po keta
0: yo sise o to mu po keta
1: be ni
0: kai
1: awon kan ti lo siwaju ADC at NDC yan to jo n famara won lowo niyan lo ba di pe kejo wa lori NDC kejo wa lori ADC na se ko ke to ro ti wa
0: si e ti pe awon kan kan na to rugbo bo fun egbe oselu ADC gan
1: rugbo bo ke abi to an koju e lowo lowo
0: abesi olo
1: won pa ajo to wa nle waju ADC na lo si bi meta ototo
0: ayo
1: meta fun ADC meta fun NDC ni ma pin kari ni kari le kari oko ni
0: abesi olo
1: APC ni kan lejo kan waju
0: APC o ni ejo o dabi pe
1: lara ejo ti NDC
0: ayo
1: ADC yare la kan ba kura awon jo won pe ra won ni egbe awon asofin tele tele ni ma kan to ngebe
0: kabisi
1: iti egbe lojo city court ni pe on fagile accord AP ADC kankan yen
0: ayo
1: awon kan to pe ra won ni asofin tele tele lo lo si ile ejo pe ko won yo oruko APC ADC kuro ninu iwe iwe iwe iye
0: kabisi olodo mare
1: looto ati lododo ti INEC ba seto odibo tan won ni agbara to ma fe lo agbara yen lati fagile awon egbe oselu kankan ise gbe won ko le de so pe egbe ileyo a fe yo o ni ilana ntele ilana e dere o wonu ara won e lati mo kan ninu awon kan ton se ka sile yi ala ko ni pe ton ba se edibo bayi
0: eyo
1: e je progressive forum ribe mi kan mo to so ni candidate te ba ti e wole kakiri gbogbo Nigeria
0: eyo
1: o kere tan ida 25% ibo ton ba di fun ipo are ni ipinle kan a ni ipinle 36 pelu Abuja oje 37 en lati ni 25% ni o kere tan kan ninu awon ipinle yen te ba fi le se yen INEC le register yen mo ti e ba ba ri yen eyo e daju pe e wole gomina tabi senator tabi House of Reps tabi House of Assembly tabi chairman tabi councilor te ba wole ninu ikan ituba wo ko je nugo awon to ku yen o e ti yan yo niyan e to duro gege be bi oselu ADC ni House of Reps sibe ni won fi ADC si
0: apese
1: e ba le mo be yen pe won didi koju awon egbe meji yen fun idi kan abi mi ni
0: se a le ri awon egbe mejeje on bi Goliathi baye
1: ah won ju Goliathi lo se APC lo ran won ju Goliathi lo
0: to eh oro ye le kan so ni
1: baba
0: e ja mo se ni ala fi bo tori ijoba akoko awon eyan ko mi nu o wi pe a fe dibo lodun 2027 be si ni Nigeria an je gbese se ki gan ni sele Nigeria ibere awon eyan ri pe ki lo de ta sa n je gbese bayi sa tu gbe gbese wonu idibo ni
1: ah idibo le so eni ka ma gbe rorun
0: abese olodumare
1: idibo le eni ka ma gbe koto wo eni ka gbe bi se wo koto
0: ah olohun je aja se ni
1: 2027 awo tan bale
0: eyo
1: ta ba asora a gbe wo koto kura ta ba don gan abere koko so bi se ko tun bedajo
0: ele o nburu o awon ta da bi enikan ti won ni won ri lorun ti nla patanu mo
1: bo se ri gele ni ta ba sora
0: pe koko je
1: awa koko
0: so bi se
1: awa koko wa ejo e ba ye se ni se ji be
0: gege ni abi se lodu ba oloye le kan so ni ibi aba ti n sunkun na ya mo riran
1: o
0: koro mo wa lo di wi pe abi eyan ba dohun won a pe wa ni country by
1: country o ti sanwo ti abi o wo te ti le oro oro dajo ko lo kan won ti e
0: wa mo won apata fun won to la pata ni nigeria
1: pe te ba lo se ele farashe apata nigeria mo se wo yi o a gaju power star
0: lo olohun ko se emi o sangun awon to ba sangun o ko lo ma fa pata
1: olohun to ko to oro to ti e wa nle ti e ti wa fore kere kere ala oko gbese elenkeji oro yawo are ati agbenuso are elenketa oro inec gan ni lori oro gbese yen
0: na se iyawo are ti ba wa sanwo ni
1: ah kan ba wa sanwo ni baja ono ta fi ma sanwo na ni won san fun wa won fun wa la moran ni
0: won agbe moran le bi abi ama
1: be abi ama to to
0: e imoran are iyawo are ni jawo
1: ka mu lati be yen okay e se won ni wi pe eyin mo Nigeria
0: o
1: e kan dede pariwo pe ko sowo ko sowo ko sowo ni
0: sowo nbe ni
1: pe e ma se be
0: okay
1: be se nse yen ko da nkan ta won fe je ke se ni pe ke tele amoran ta won fe fun yi
0: o ye sawo
1: baba na se gbere ni yo awon se kan wa tele se to je pe ko ni lawo repete lo te de ma se ta de ma mu nkan wa fun yin te be fi ma o wa de tele wa yen o wa de ayo lati be
0: abisi olorun
1: Iye ki la won se yen o.
0: Mo ni interest lati gbo.
1: Ah, Olorun je ni interest ni. Iya na lo ma ta kuli.
0: Eh?
1: Be ka ma sun agbado.
0: Be ka ma se kini?
1: Ta ma din akara legbe titi.
0: Apisi Oludumare.
1: Nkan to bo se oro to bo se ta lati enu iyawo are ni. Gege bi amoran abi amo.
0: Ka ma ta
1: kuli soko.
0: Ka ma din akara
1: legbe titi. Ka ma yan.

0: Eru oja olowo. Eru oja olomo. Ewo oja ise e ba wa se kuda. Ogun kin ka bo losan laaro toni. Oruko Olorun oba ajo ki aye oba asake orun. Oba to tun ja dagbere layajo jejo to tun ja pade loni. Oba ti ojo da kankan daru lagbaye. Oba ti oje ko da kankan daru lorilede. Oba to je ka ma ri oja na. O tun je ka ma ri aje na.
1: Agba to mu lero.
0: O tun je ka ji ma bugba wa je.
1: To tu se bi moran mi o to ba yin ni moran. Ise Olorun ni mo n je.
0: Fin kiyin ka bo. Eto oju oja
1: ile
0: kan kan ga gbomo gbe kan ni West Radio 89.3 FM
1: isaye ti o eyin to di fo mu ki le ti lo po si
0: o kiyin loruko alase ati oludasile kan ni ta wa yi
1: eyin ta go la fun ati pe ba wa soja yi ko ma la tun mo wa lori ati pe ba
0: tun wa kiyin loruko olotu agba eto yi
1: awo oja yi na ko ma la tun mo wa
0: tun je pa won ni GM wa
1: alori
0: ayo Emmanuel Ojo
1: eyi te ba se la ma ba o anu la wa eje osu eyi te ba se la ma ba
0: Isola Adekunle loruko temi Aisho wa
1: anu la wa eje osu ero oja olowo jalo
0: jalo seri lo ni gbogbo bo tun se nlo ninu oja kokan latun lanfani latun gbo wa kin loruko lowo button mi to ngbe soke to ngbe wale Henry baba yelo won kin loruko awon loga loga ikan ni patapata loruko gbogbo soro soro to wa lagbaye
1: eyin agba to wa lori ile ero oja eyin agba to wa ni waju eyin le
0: ki eyin baba loja te salati leyin fun wa
1: oja
0: o ki eyin iya loja te salati leyin fun wa
1: oja
0: te fun wa ni gbogbo bo se nlo nu oja kokan e te tun fun wa laaye lati je ka ma gbe yin wa
1: e ti so oja
0: lati je ka tun ma se wa di gbogbo bo se nlo latenu yin
1: ayi si o
0: tun gba wa laaye lati ma wa nu oja pe bi se nlo re o
1: oja ki le ti saye
0: gbogbo eyin coordinator nu oja kokan
1: ina oja lo oja
0: ki gbogbo eyin youth nu oja kokan
1: e ma ma je koja itu
0: ati gbogbo eyin olunaja ati eyin oluraja
1: wa lori
0: ki gbogbo yin patapata
1: lo oja lo to se bi mara mi o to pa yin ni mara
0: pe layajo jejo mo gbalejo kan wa
1: nitori ola wa e ba wa
0: o soro nipa awon nkan osin ta le ma sin lagbala wa ti yo dowo awon se ri opolopo nkan niyan mo gbo lori redo ngba mi tiyan na so pe ah kini mo nife sin lati sin
1: ipo kipo
0: ma ti yan ola idi are daada
1: sabawa
0: seri nta de nso yi o luwo lori pupo
1: aran ti eni to le mi to fu wa mi
0: je pe awon eyan kan ko wo ra tan won ni mo bi won se nsin ya bi bo la se nse le re
1: agba mi ran pa soro abo mi tu
0: mo mo ti lanfani lati tu ba le jo na soro
1: tu so fun mi
0: o se se ki won ba wa lori eto yi a je keyin ara ile na ke bere bere meji tabe yo kan loni
1: e je ma ran ti o ba run to fo laro wa ni se saye
0: a je ke gbo ohun to jinle daada panto jo moko owo loni
1: ewa awon omo to wa loke ohun bi won tin pe bi monu ewa awon eni to wa lapa ibi bi won tin rare ka
0: mo kalejo wa to de
1: ro ti eni to le
0: ma daruko oja meji tan mona lososse
1: ro ti eni nla to le ji to le pa
0: je pe ibe lo ti le ri nkan oko owo rera
1: iseju kan ki
0: o fe bere nkan oko
1: bale o fa yun yo o ke bo
0: bi elu bi resi bi gari
1: o meje wo pe gbata
0: soro kan mo npe pe a o ja bayi a o si mojo tan na o
1: sire iwo wa sire ilo po sire ranti
0: da ko ja kan lo ni
1: yo ba to le so
0: je mu bayi
1: ero oja olowo
0: ja ta npe ni oja killer
1: eyin obi wa eyin ebo wa to wa ni waju
0: ojo wo na na oja killer
1: oja
0: pe ibo gangan loja killer wa.

eh kini eyin le wo ah tokunrin ma simple gan te eyan okunrin ba fe danu to ba ja si koru ni e ora wo sokoto pe npe yin e fi singlet yin le e wonu le dana yin sugbon to ba ja si ko oginiti eh to ja si ko otutu e wonu le dana yin pelu t-shirt yin ati trouser yin tabi ke ti e wo jogger ati top so o lo be ti okunrin o simple gan sugbon awon obirin ta ba ti fe dana e je ka wo aso to je pe koni ma tu yebe yebe lara wa ah ni ma koru ka ma ko giri mora won po to bi pa ma gbagbe lati fi mangi sinu obe wa efin yen si owo yin e ma fi jeun ni bayi ta ti wa so gbogun kan won yin to o ya je ka lo sansan si bi nta fe se ni asale yi kini yo geyin fe ko wa lasale yi ohun ti a fe ko wa o simple gan koda won je to je pe a fe ran lati ma order dada ni ti e ba rawon to nsojo bi leyin ton ba ti oda keki ton wa tun ba won oda interfessor nipa kila fe soro nipa fe soro nipa barbecue eh barbecue iyen ni eja eja barbecue fish ohun ni a fe ko wa ni asale yi mo ni won se nsi ati pe kini eh kini lajori onje igangan lagwara in to po loro mo onje ta fe soro nipa yi ta ba soro nipa barbecue fish o jonje gbadun o jonje itura o jonje to je wi pe ta ba je ton ba okan wa bale pese ta wa se lerin dodo si to ba ja wa okunrin ta kodun oti ni ta ora wa bi atotutu tabi eleyin dodo to tutu dada ta fiti eyin gan ri pe ara gan asadura fun eni to gbero nitori pe kini ta ba soro nipa barbecue fish o je nkan to je pe te ba je boya yin se ni le le lale eh le jesun ke ora fi wine le ke fi yonu son ehe iyen ni ti barbecue fish ti ma won nkan ta wa ma wa lati fi se barbecue fish wa yi ati pe iru eja wo gan ni won lo fun be ni keke ba ti mo po orisirisi eja lo wa ni ta ti a npe ni fish sugbon ta ba soro nipa eja eja eja eja to gbe eja nla mi eja to gbe ade eja ru sori eh an soro nipa catfish an soro nipa coca fish an soro nipa tilapia fish awon eja to ba barbecue fish to ba mu daada niyan sugbon ti awa ba wo wi pe owo owo wa yi ko ma de po pupo sugbon wu mi bi eyoge se so yi lati je barbecue fish ehe owo to wa wa lowo mi mo sire dada ko kaju catfish lo e lo ra dede lo se leyin te ba ti wa ra catfish yin ton e ma ra ti o ti ton si gbe si fridge o yi to je pe won se ba yin pa lodo ni e ra to je fresh leyin te ba ti ra ton e gbe wa sile e mu e le wa lom tabi osan ewe e fi fo eja yin tinu tita omi te ma fi fo eja yin e je ko je omi te gbe kana to warm ferefe ohun ni ke fi fo eja yin pelu alom ati osan ewe yen ni pe te ba ni osan ewe ni to si e fi alom fo eja yin sugbon to ba je pe osan ewe te ti fun omi e o wa n to si e fi fo eja yin ki are to nyo ati awon orun kokan to ba wa lare ko le fo danu ko le mo saka saka leyin te ba ti fo tare ti le daada tan e fi obe sinu e la gbogbo idoti to wa nu e ko jade e fotinu teyin e ko mo dada gbogbo ori eyin e ma ge ori e kuro lare o e je ko ori e wa nbe toro didi kan yen la fe lo complete e gbudo pe e ya re kankan gbudo sonu lare ori eyin na nko e ko gbogbo doti to ba wa lare e ko danu e fo ori eyin ko mo dada leyin ta ti fo eja wa to ti mo tan ko eh oya e je ka fi eja wa e ka fi ti egbe kan e je ka ma bere si ma se eto ohun ta fe fi pelu eja igangan kila won ko ta nilo fun eja wa yi anilo shiu pepe kila npe ni shiu pepe yi o jata to man ta dada o jata to je wi pe te ba lo eyin ko ma ma ri taste e pe ah mo jata emi gangan lo mo bile emi gangan ni omo aji jata e an so ni pata sombo sombo la soro ni pe yin a ma wa ta sombo sile a ma wa ta rodo sile a ma wa opolopo alubosa sile a ma wa garlic sile a ma wa ginger sile vegetable oil wa nko iyen na gbudo duro segbe kan a ma wa mangi wa sile eyin keyin ninu mangi to ba je pa feran si ni ka lo ra loja ni ka fi si nigba ti mangi wa ti duro segbe awon eroja yin ko curry powder wa nko ejo duro time wa nko ejo wa nbe eh leyin igba ta ti se awon kan woyi tan ko kini to kan ni pe katuwa ora wa soya spice yi taba ti doja amarira iyo wa nko eje ko wa nibe eje kara paprika eje ka fi enough ka fi sibe na igba ta ti wa won kan yi ta ti ko sibe nko ise ti bere na ni e cabaret ni ma seto ounje wa ba se fe se barbecue fish wa leyin ta ti ko awon eroja sile sombo rodo
onions ni alubosa wa garlic ati ginger ati

Ekaale, iroyin le wa lo nde se ti gbo yin lati ikani Wells Radio 89.3 FM. Ikani kanga gbo magbe to kale si opopona Alaafin Avenue Loluyole Estate nilu Ibadan. Mo dupe Olasan ni oniroyin saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Owo te awon agbesumomi meje leyin ti won pada si orileede Nigeria lati Hajj. Ile-ise omo ologun ori ile lo ti se eyan sipo awon loga loga ninu ile-ise ohun. Ijoba ipinle Oyo ti sewele ofin konile ogbele, won si kede abo fun awon olugbe ijoba ibile ti oro kan. Ajo eleto idibo iyun INEC se ayewo idajo ile ejo lori egbe oselu ANDC, won si kede wipe awon reti iwe idajo ti ile ejo bayi egbo iroyin lekunre. Ijoba apapo ti kede si eti awon omo ilu wipe owo ti te awon adari awon egbe agbesumomi meje leyin ti won pada si orileede Nigeria lati orileede Saudi Arabia logo ti won bale si papako ofurufu Umaru Musa Yaradua eleyi to wa ni ilu Katsina. Alakoso fun oro abele Olubomi Tunji Ojo o kede oro ohun ni akoko ti are bu owo lu National Identity Management Commission Act 2026 lana ni ile are ni ilu Abuja. Gege bi oro ti arigbo lenu alakoso, awon afurasi ohun ni won bale si ilu Katsina ni ojoru ti o koja yi ti o deje wipe gbogbo won ni won ti fale ile ise otelemuye lowo. Amosha alakoso ko so bi awon afurasi ohun se ri iwe irina tabi salaye boya awon agbofiro ti n wa won fun igba die. Ile-ise omo ologun ori ile iyan Nigeria Army ti kede iyansipo awon loga loga ninu ile-ise ohun lojubona bi ise won yo se rorun ati bi won yo se je ki ise won ko lo gerege. Iyansipo ohun ti oga agba ile-ise ohun ogagun Wahid Shuaib ni owoja re lo lo kaakiri orisirisi ekun to wa ninu ile-ise ohun gege bi a se ri gbo lati enu alukoro ile-ise ohun arabirin Apolani Anele. Ipo kan gbogi ti won yan adari tutun si ipo General Officer Commander 3 Division and Commander of Joint Task Force Operation Enduring Peace eleyi ti a ri ogagun WM Dangana. Gomina ipinle Oyo Seyi Makinde ti kede wipe palu ti yo ma topinpin nkan to nsele ni eka abo ni ipinle Oyo ni yo bere ise laipe. Gomina lo so eleyi ninu iwe ti o ko si awon ara ipinle Oyo ti akori re je Security Service and Progress ibi ti o ti so awon oro kan to je mo awon ti won jigbe ni ijoba ibile orire ninu ipinle ohun. O si so wipe awon ise pataki kan ti won se lara awon balu ohun ni ko ni le je ki won bere ise ni ipari osu yi bi o se lero tele. Amosha o kede wipe awon balu ohun ni won ko ni pe bere ise mo. Ewe ile-ise olopa ati ekun ipinle Oyo ti se ti se lori oro kan to n ja ran iran lori wipe awon ti fi kele ofin gbe oniwasu kan wipe o mo nipa isele labi ohun. Won se pataki wipe ko si oto won se patapata wipe ko si oto ninu oro ohun eleyi to n ja lori ero ayelujara wipe won ti gbe oniwasu kan bi o ti le je wipe won ko daruko tabi so agbegbe ti oniwasu ohun gbe. Alukoro ile-ise olopa ti ipinle Oyo Ayanlade Olayinka lo kede wipe awon tabi ile-ise miran ni eka eto abo ko gbe irufe igbese beyen. Ni akotan so wipe ise n lo ni perewu lori bi won se ma ri awon ti won jigbe gba pada.

Ajo to nse kokari idanwo si awon ile eko giga yin John's Admissions and Matriculation Board JAMB ti soro lori awon idanwo ti won se iyen Unified Tertiary Matriculation Examination UTME gege bi ojupona lati pin awon akeko si orisirisi eka ni awon ile eko giga ri pe idanwo oniwe mewa na ni ona kan gbogi ti won gba wole si ile eko giga ni orileede wa ni akoko to nsoro loruko gagba ajo un Tisa re ko ni petan iyen ojogbon Isaac Oloyede omowe Fabian Osuji eni to nse alukoro ajo un lo so wipe opo ni won se asise lori ise ajo un ti o si se ni alaye wipe eni to ba ti yege ninu idanwo oniwe mewa to ti yo ti leto lati wo ile eko giga wipe ise ajo ti won ni lati pin irufe akeko be si eka Eko, ti o si ye. Iroyin lewa fun ti asale oni, koni juba ilo. Amo ki ato mu iroyin wa si opin, egbo an koko to wa ninu re. Le kan si.